smile for us. Kwanza watu nipata tenu hivi shuja. Mtoto mama amepata na nye msije gombana. Mtoto akapata kashkash visuri na kuvumiliana. Matatizo mga discuss. Tushafunika kurasa. Mambo ya zamani yalishapita. Maisha mengine sasa kuwa na